moftude ma Radio Mozambique wampula sisa nopenta hune muniwa tinima jahu kwerani masipa hu kamsa kamsa yawo e wosi sulan romela hwerana ve anno penyane muri akumi akina kwala veraka miteko saya ikale miteko ye sa omeka hataye sena munjene son fadume nakala toye so wikali hano so tene se yo masi ana munjene nera irlaka okalawaya sanai Radio ni nropa heria ka no pentahu ni muniwa ni ma sipwa hu yala la mungwira ni lanyo o muta yo la vana tuna humula tula DM Radio Nilto Marcus ne sipwa ya ma mestre ana malo sowai

0: Munira nyu hitile ibona phi?
1: Mukiswa mhimulupa lyake tu. Miyo ka pela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
0: korero siva. Nkinolela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
2: Bala ne tu.

0: maka
1: isote pa ore la we kumi namuso tena kato jaka
0: ni wonke lo ratene mugishuti he wape ya sisa pipi
1: ayo atu othena ni rere la oja ora tene kila bila kathoyela okathisha ni mali hayo mhilile oja indu hele kumi
0: kinona vera vika ni sumana
1: etu ngaruha ni para famosa oni kaweli wa mhusi mosa we hopa yo uma mira vola Mubawe mwatele uorele la uyena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
2: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: tanto amor.
1: Masi mukiru hendle no porola. Mukiru romeling heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mumu.
2: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikerilo so tena dorada mkulupale. Mukiru romele miyo. Ni mulepele bae mpaka njewi haolia.
3: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirdio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
4: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
5: Mwenye ni muhalo. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
1: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ona muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
5: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrelelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma nakala ekiti so wape iwa ni mpento. Tivo tisote pao siva.
1: Kinona wirayo mukulu pale. Kinona wira pipula okale tuwe mosa yuru pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilopo nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
4: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
6: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piyuwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene, ni mpeni.

0: Wa santo na iwa muhavo ya kirupena ni nema paraya owani omugovola omugovola si se do nero pa hereka ni masipa huya dobre kana sa mudu ma huya la e patani
1: atula lebwe

0: Mga kelele makumaso aradi Msambiki muhina manlaka murati no suwela ikadelo sawe sorate la masipo. Olelo ba lelo no kumatumu studiume ni papelaka we na hawe karati ni suwelaka samakale luaya wakala we akala rati yanchi pale yao. Ikwa hasikina akwene wapachirani iwe na wiwa hunno nruwa hunno enakala murimelelea ikwa hasikina akwene natikela nto napavela we ni suwele pivi yirihe. Yiri ha ni muhimu ya mosamosa warati yao fitarumala na munchene kavo animutikina we okatu levale pole akumihera kasu kumihera wasi vili hana munchene mutanatanaru onipa mutanatanaru natikelu kumiheria na ve sinchene so siku mihendria wa solu luwana ni yese patu wa provincia ya Wampu laba programe la henikali liwane Rajabu Asani Mamudu Mare Omakinane. Masivani hinati opacheri ya ovane lano, kene pavela wii kemukomase. Ni hinati opacheri ya wii wansipu na makomaso, vwawana munchena suwele wii piyo wenesha. Atoko enefi tarumala, nkahaya ka ihali suwili iliwa piwa havo.
1: Miki hindali ya alhamdulillahi kangu miki havo salama. Ayo.
0: Pa, ndriba mosa, uwawini vane lewe wora ntero, vano panyanea?
1: Haibu rubulema poruka kahura kene diferensa makale luaka biya, alo lau lauka biwe. Nginamo tarideki mingani, vane leke pa.
0: Ni wansipo na makuma sonu tika muhina wakati pakani.

0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nsa mata ko ramula.
1: Ne mwira wona ntera ndera na hina simba ko sote mwana nume.
0: Wani wendera ne ba nyila ba.
1: Wani ndo kilo no riria.
0: Arwa ikwa ne mora ba.
1: Ri na ta geri wi tera no.
0: Ah.
1: Nga tunya tanya ni mape so mpane mo.
0: Ana pe ya ni.
1: Atoro.
0: Ai. Are wa thitela.
1: Ai wa thitela ni matu ikwa hi.
0: Karaka tawa.
1: Vana pena.
0: Ehe, Islamu mo ni salamu.
1: Islamu kina to jera ki ana ana ta sampani mo ni sa no Maria mo kostinyu. Karo ela ka amul pala ka koni tu amu ana nu me ona kusti. Namu pala ka ka kendo ratiu. Na mama ani sa yo lanta. Na papa kostinyu kemaka. Kaso kela ka mama ka Carlo Antonio, Maria Antonio, mama ka tampe. Isaki, Persa, Mumaka, Geneva, Salomon, Mumpale, Kashamali, Washe, Kelevo, Namus, Hotel, Alan, Sula, Kustapi, or Penikina, Hai Salam.
0: Palator Makuleho?
1: Manu?
0: Ator Makuleho?
1: Oh, Makulawa, we turn on Toro.
0: Ah,
1: I'm for a Kalapani.
0: What are the Kalavirikano?
1: Au avirikana makura kana mpani ma asoro kana mpani.
0: Ampani kam kuriwa.
1: Ah kana kuriwa.
0: Ah ani hai ano wawa.
1: Eh ano wa manu. Aso ko to kai mulya na mo pa lai bi mo na mo suru ko gele bai sa mo.
0: Ah ko ni permanu.
1: Afrika to ba.
0: Ligado. Boa noite.
2: Boa noite, mano.
0: Nsa mata ko ramula manu.
2: Wamula bala ni muhima anyu Elisiu mana asili munda mai to naikal.
0: Owa ni wendera ni vanilla ba.
2: Owa ni no akunya tanyu tano no werea erut maistena werea.
0: Aro hospital.
2: Olelo baba na no mana ni hasa. Aba hiwa yu mashan anera area.
0: Apa isi kalu wa kuve mata ni ala.
2: Eke kai mul pajaga.
0: Muna bani salamu ba.
2: Salamu yo pajara gina beli li hamara ka hotel Masani. Apa apa asili muna mara ene. Mul pajaga mutapa ni hiru Vitori, muhima ke mani mutapa Rikansho. Manu aka Simoni Antonio, baba wano ki wiriana ba. Apo ni tonumi akhaave kelela. Ambul pajaga manlo kuma ni nanorwa mtibikan ribo, kinara ntelami yo khaave kelela. Api kushumu awo. Na musi utene mama kamara mkuri, mama kamara mtela. Tata Hasani, nama atene, wana mara iwe kwa vahi. Salama tu utene ya la nkisuwela na nkisuwela kala wero katula. Tumopu nye ya novi lihana.
0: Kwa shkula manu?
2: Ni mudubale kutika kwa uri ya nakani.
0: Boa noite. Ai, Makalo ready. Kani kwenda kwa heri ha.

kala pahira ka nila ka kumanelo ay hapare ni sisa muniwa ni kala pahira ka sisa ni masipo mustudu maradi musambike.

Vaxenle, a hilabun le warona nariwa, o ko hamilo la kona ware, ko wome. Malakwa la ka wome. Yo je la ka o labu la pahi, o ko hiwa, o ko hiwe tuan mwira yele ne orama. Aiwa motu kona nariwa, suantero nanariwene. Wamuluko, o no teka, nikali tampivo. Oha no suela oswamihana. Enni kumelele tu hiyo. Kahe kene nto mwata omu lela mkwinyu nyuwa nto. Ale vahimwe momwe sela. Momwe sela atirinta.